wa ne si ki hatu e ka kini naka mona ku ne se ski ma yue ku ku ita sitte he ku yo kone tai pena ki ka puno e kani vahte.